0: de wo beba obia ede wo beba obeye sra se wo ya soroba so na wutie mi a menyu ho mfiri esom ne mu ko eye very important service ti mesra wo menyu ho mfiri na obeye sra adom ani mobro ho empegaye ebe kase ye ewo yesu di mu amen afa su ti asana me mompa ye erade me bompa ye ema wo ma obi bia wo tie menyu brei erade na onam ohaw mu ne shop asai ni sikasem asai ni bibia aye basa erade se obo channel pay wana wakasa erade ya wo ma ho adwuma na mwako aso ma onbledi ma ontumi mbu ne nsa ma obu ne sa oti pain ma wanyema ne bana yira ewo ne yem ma ne shop ye bie but e beka sai ya tum okwatena obi amba erade sikato ne sema na ase obi ni obi awo onkasa no ho erade wo kyera obi bia ro betu ne nan asi wa sori dem ho erade pai oje fema oma ye kwa kodai hweyenso na mo adom ele mo bro ho anya kase erade ye da wase awo yesu kristo demo amen me did the prophet Eric blessing God's son. Enti, Merubesia. Na, miye, meja hano, ama me pastor sono na, omo atuyaso. Esansa mpese, bucha mungo kakra, yamenka ho. Bidase. Bye-bye.
1: Oh, mame, me jizde, esusia bibi, ezefi nchechra, yamenda miyamizi fudo, osabre hine nyumbri. Brother, sister, abrabon, ocha, odumbibra, ode inye obi a inyimpa nso obotum abo ewo nyoma bi hu obotum abo ewo sunsun ma fam abrabon onye nyuo do azenkoti o sunsun ma fa so oka hu na wo sunsun ma fa no hwana na oletentino hwana na oldanda no otwa da nyanya mizifo a nyame ekasa ote nyame bu nanua ewo sunsun ma ohun sunsun nyoma na otumi yesunsun ma deso na nyame etum afanado achechira aza ebeye mawaso etum azo ho na ezefi obonofo ne hyehye bia yensem brenem pada menye okwo na kote adansidia nyame nam nyame zefodo oleye wasuldem ho amasa usulutu anamo na aba wason etum enyenyi dado na ehunde ampa sanyame nam nodo waye ode amo bia waso obetum waye ode amo yenkuti adanse di na yewia momo akonya na woso afre ma ete ma esua bia no so waso ebetum afre na yezu hu nkomo inde enumre yenkomra enumre
2: oye Thursday wa besinu kwemu be church na male 4 months ni me mi period moko hospital
3: bacho bawo 4 months umbledi da go ahead
2: moko hospital moko ka doctor so ye normal ibia mo we na min sesen asesen so ye normal na mi so ke na mo from nurse bi so mo ka che no sma mo ho mo hu ne me menses no baba na mi so ke nti Thursday me be church nti papa do mi che no mama oyo de me nji na mo num bi na mo num bi ya pon church mo ro kon na mo nda mo ase nti Thursday me bleed da ma mu kofi asana me kwakwa washimu me washimu so me bleed e fi me running na nze mo fi me hupoe
3: ndanya me asi you remember say me ya asoro no me ka say me hu say bibi move woni yam nti onji oye na ono nti oji oye no no mope na o say we bleed
2: ndanya ya cross it
3: clap for Jesus
2: ti mejade ameda yankopo na ase na dadi ase
4: na we chok mangu na msa abaz no yem ti mi fi stock ro fi ntam meda ho mo no ma nam so mo fo mi den ndeda as ni yakesi mo so ya nam so a na mantle go hari yeden na mo fe kesi na papa zma hen no mo fe na mo zo kata mo do na as ni yeda ma wor pro huntuma bi fi mi den mo ze dey menyo de to mo na hye ye mi bi o bigina ha mda nyankopo na ase zanyame aya am amen
5: me pacho Sunday na papa ye pono si ye ma ye phone do
3: phone so no
5: na me keje obi do nti a me store rent
3: mo nti o store rent ma ana opeja o phone ko so
5: onka sa me nti ma forget Thursday nyu bi